0: ni wa fanya muwe mabusya fwe mbeku miya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusya fwe, mbeku miya mkumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ya ni wa fanya muwe mabusya fwe mbeku miya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusya fwe, mbeku miya mkumpra kon, mamenko.
0: Abusye, mabusya fwe.

kasan o akojopo iroyin agbaye lo nde ise ti gbo yin lati ikanni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Laafin Avenue Oliole Estate Ibadan oye olorun adegoke ni oniroyin yin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na ile igbimo asofin agba yo gbewe yewo lori aba ofin olopa apinle ti are Bola Tinubu ijoba apinle oyo ti kede konile gbele oni wakati 24 lawon agbegbe ijoba bile mewa niye are Trump ti pase iwadi ore kini wi lori iye owo afefe gas to roke nilu America awon omo ologun ilu Sri Lanka won yo woya aja pelu efan to nfa aisan gbemigbemi dengue bi onka won to lugbadi re se nroke si ninu royin re idaraya lagbaye iko egbe agbabolu Colombia won bo dundu iya fun iko egbe agbabolu Congo lati de ipele to kan ninu idije fi eya agbaye ne bayi egbon iroyin na lekunrere orilede Nigeria ti seto atunto leka eto abo lori ibon tin te owo waju pelu igbese won lana odeye nigbati are Tinubu fi aba ofin olopa apinle ranse si ile asofin agba orilede yi lati gbe yewo awon asofin won debo lori igba wole aba ofin na loni ile asoju sofin ni won ti faaye sile fun idasile olopa apinle pelu ibo orin le ni gba le mesan niye gege bi akojopo iroyin ti se wa fidi e mole awon asofin o te owo waju lori eto won lati fi isuna eto abo si waju pelu alakale onibeji to ni se pelu olopa apinle to nti isuna eto abo ti won sagbe kale re lati koju bi nkan se nburu si lori oro eto abo to me te ba gbagbe eran ti pe are Tinubu ninu iwe kan ti won ko ranse eyi ti won ka nile asofin agba nipasẹ asuwaju ile asofin yo Godswill Akpabio on lo ni se pelu iwe ofin orilede Nigeria lori aba ofin olopa apele todun 2026 Gomina Ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde lo ti buwọlu ikede konile gbele oni wakati 24 niye lawon agbegbe ijoba abile mewa gege bi lara igbese lati koju eto abo to mehe ni Ipinle Oyo ninu atejade nipasẹ akọwe ijoba ipinle yi iyun ọjọgbọn Musbah Babatunde ikede konile gbele ohun o ti bere si ni mule lati oni lo iyun ọjọ 24 oṣu kẹfọ ọdun 2026 ijoba kede konile gbele ọlọjọ meji bere lati ago mẹrin ọsan titi wo ago mẹjọ owurọ ne awon agbegbe ijoba abile to yi igbo oba ka iyun old oyo national park lara awon agbegbe ijoba abile toro kan on lati ri ijoba abile orire olu ilu won ni ikoyi ile ore lope olu ilu re to wa ni igbo irepo olu ilu re ni kishi apa iwo orun saki olu ilu re ni saki ila orun saki olu ilu re ni ago amodu ati ispo olu ilu re ni tede ago are itesiwaju olu ilu re ni otu iseyin olu ilu re ni iseyin olohun soko olu ilu re ni igbeti ati atiba olu ilu re ni ofa meta oyo igbesi ohun o tele oniruuru ife onua eyi to mi ipinle yin titi latari oro awon akeko ati awon oluko ti won jigbe lo nijoba abile orire ninu osu karun ajo aja fun eto omoniyan lagbaye ni won ti bo enu atelu igbesi ajo Europe lati fi kun okun ibasepo won pelu Libya lori eto iwolewode won toka si awon igbese lodi si awon to nwolu ohun Libya je okan lara orilede apa ariwa ile adulawo nibi ti awon asikiri mo nlo lairo ewu irin ajo na lati koja lo si ori omi okun lati delu Europe ajo aja fun eto omoniyan won soro lori bi ajo osokan agbaye se da ijoba won mo lori igbese won lodi si awon asikiri to rin ajo lo le bomi to fi mo inu ni bini ti won se se won to nti oro eleya meya ajo osokan agbaye pelu ajo onirawo agbaye won pe ipo bi nkan se nlo ohun o ti mu
owo o ti mu nkan le lori fifi omo niyan sofa sokweru ati awon asilo alagbara ti won lo beti nburu si nibe pelu awon asikiri ohun pelu bi won se ntu opolopo eleyi to fe rin ajo bi won se ntu won je koda to nti bi won tin fi pa gbowo lowo awon miran ati idokoko ti won se to nti awon miran ti won se so di eru Are orilede America Donald Trump loni lo pase fun iwadi lori awon ile ise epo robe pelu bi owo epo afefe gas se gbenu oke bi awon olori orilede America se nkoju ibo enu atelu ton ti oro kuba kupe lori ipa ogun to waye laarin gbongon ila orun Middle East te ba gbagbe eran ti pe are Trump o ti nkoju orisirisi ibo enu atelu ton ti oro kuba kupe fun ifilole ogun na ati ipa re lori iye epo robi ni bayi Tehran ati Washington ti fenuko lori idunadura ati lara re je ibere ise pada oko akepo tanka lori ona ikojo ori omi Hormuz te ba tun gbagbe ran ti ipe iye owo epo oroke leyin ti Iran de na mo ikoja lori ona omi Strait of Hormuz ni esi si ikolu ori mede America ati Israel to waye ninu osu keji ati nto awon omo ologun won jade sita lati lo sakoso itan kale aisan iba dengue eleyi to waye latara efan bi awon alase eleto ilera se nse ikilo lana lori bawon ile ewosan won se nko fofo to se n gba awon eniyan to ju egberun kan niye lo lojojumo ile ise are ilu Sri Lanka Anura won foro lede lori pe awon omo ologun ori ile to fi ma awon omo ologun ori omi ati ti ori ofurufu Ope won darapo mawon eko pataki kan eleyi ti won ya soto lati se idamo to nti lati se ibaje ebuba awon efan to pin aisan won kaakiri ijoba apapo won ti wa kede pe ipolongo eleyi to ni se pelu ipalemo ebuba awon efan ohun won pe yo waye loni jake jado orilede na ajo to wa ri si oro eto ilera lagbaye yun ajo WHO won se ikilo Ipe iba dengue to nti arun miran ti o waye latara efan won pe o yara tan ka nitori ayepada oju ojo Sri Lanka ti bere oro iba dengue ohun lati nu osu kefa pelu iroyin awon eniyan to ju egberun kan lo lojojumo ti won lugbadi re gege bi akojopo iroyin ti se fidi e mole dengue ohun to mo dengue ohun eleyi ti won pe I mo nfa iba Tonti ori fifo ebi ati ara riro nigba miran atumo mu epon jade lara eniyan tititi onikan yo fi jade laye bi egberun lona aadota niye oni aisan ohun ti iroyin gbe ninu odun yi pelu mokandinlogbon eniyan ti won pe won ti jona nipe ti won si ti jade laye iroyin ere idaraya lagbaye iko egbe agbabolu Colombia won bo dundun iya fun iko egbe agbabolu Congo lana ode yi pelu ami ayo kan si odo ti won fi jawe olubori lati mu aye ninu ipele miran ti idije ife ya agbaye aseyori to wa yo hun ni Guadalajara lo ni se pelu bi Daniel Munoz mo ti se mi awon ni iseju 84 eyi to mu leke egun ki pelu ami mefa ti won fi ami meji lewaju iko Cristiano Ronaldo iyan Portugal pelu idije ifese won se kan to ko fun won lati gba Portugal won gba ome ami ayo kan si okan pelu Congo ninu ifese won se le ti won fi side saaju ni won ti kokko ni saaju ni Portugal ti kokko na Uzbekistan ni ami ayo marun si odo ni Austin pelu bi Ronaldo bo ti se mi awon le meje ototo eji lopin akojopo iroyin agbaye fun tosan oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si Nigeria n seto atunto leka eto abo won gbe igbese sowo waju lana ode yi nigbati are Tinubu fiwe sowo
lori aba ofin olopa apinle si awon asofin ile igbimo asofin agba lati gbe oro yewo ile asofin agba won o dibo lori aba ofin ohun loni Gomina ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde o ti buwo lo ikede konile ogbele oniwakati 16 ni agbegbe ijoba ibile mewa gege bi lara ilana eyi to ni se pelu ona lati gbogun ti eto abo to mehe ni ipinle Oyo Are orilede America Donald Trump loni lo ti pase fun iwadi lori awon ile ise epo nipa owo epo afefe gas to gbenu soke bi awon olori orilede America se nkoju ibo enu atelo ati oro okuba kugbe nipa ogun to waye ni agbegbe arin gbogun ila orun yun Middle East Sri Lanka ti n tu awon omo ologun re sita lati sakoso itankale aisan iba dengue eleyi to waye latara efan bi awon alase leto ilera se nse kilo lana ode yi pe ile iwosan kon fofo pelu awon eniyan to ju 1000 kan lo niye ti won gba wole lojojumo ninu iroyin ere idaraya lagbaye iko egbe agbabolu Colombia won bo dundun iya fun iko egbe agbabolu Congo lana ode yi pelu ami ayo kan si odo eyi ti won fi mu aye ninu idije to kan ninu ife eye agbaye Eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun tosan ni akojopo ton ti atunto iroyin na lo waye latowo Kemi Sola Williams ederapo mo wa lojo opo aye lujara wa gbogbo Wells Radio 893 lojo opo ikanni banidore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page lori itakun agbaye www.wellsradio893.com Fun awon iroyin ere to ba soju yin te fe kan si wa le lori e kan sinu okulu ikoro ijopo wa lori number yi 0916893200 oye olorun adegoke ni oniroyin yin e seun te n gbo wa o olorun yo bukun fun yin e ko kale

0: ndibo mmanu ihe ọma mere unu dum onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị 24 n'ime ọnwa Juun nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị site na redio ama ama maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo State, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo State. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu n'ụbọchị taa. Ndị sineti etinyewela anya n'ihe onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu wepụtara maka ikewepụta ndị uwe ojii nke steeti. Gọọmenti Oyo steeti etinyela iwu machiri oge ndị mmadụ ga na-apụ n'èzí. Ndị agha mba Sri Lanka ebusowela anwụnta agha pụrụ iche n'ihi ọrịa ọ na-ebutere ndị obodo ahụ. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Mkpu ndị mmadụ na-eti maka ịgbanwe ka esi echekwa obodo Naịjirịa nwetara nkwado mgbe onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu zipụrụ akwụkwọ maka ihe gbasara uwe ojii ndị steeti. Ọ gara nye akwụkwọ a o nyere ya ndị sineti ka ha lebanye anya ma mara ka a ga-esi wee kewepụta ndị uwe ojii nke ga-abụ nke ndị steeti. Ndị sineti ga-atụnye akwụkwọ maka ndaba atụmatụ onyeisi ala wepụtara n'ụbọchị taa. Ndị House of Representatives ewepụla ihe metụtara ndị uwe ojii n'aka onyeisi ala ma tinye ya ebe ndị mmadụ ga-etinye ya ọnụ. Ha tụnyere akwụkwọ maka ịkwado atụmatụ a ebe ndị otu ha dị 289 binyere aka na atụmatụ a na ọ dị mma. Ha tinyere aka maka ikewapụta ego a ga-eji kwado ndị ojii nke ndị steeti ga-enweta. Atụmatụ a bụ maka ihe mpụ na ihe mgbu ndị omekome na ndị ntọrị na-eme ugbu a n'ebe dịgasị iche iche n'ime obodo Naịjirịa dum. Onyeisi Oyo steeti gọvanọ Seyi Makinde ewepụtala oge ndị mmadụ ga na-apụ n'abalị nke bụ na ugbu a ewepụtara ya ka ọ bụrụ 16 n'ime lokal gọọmenti dị 10 n'ime Oyo steeti maka nji wee gbochi ihe mpụ ndị ntọrị na-emegasị n'ebe dịgasị iche iche n'ime Oyo steeti. Onye mere ka okwu a pụta ihe taa bụ odeakwụkwọ Oyo steeti gọọmenti ọkachamara Musbau Babatunde. O kwuru na ya bụ iwu ewepụtara ugbu a ga-amachi mgbe ndị mmadụ ga na-apụ n'abalị ga-ebido n'ụbọchị taa. Ụbọchị taa bụ Juun nke ụbọchị 24 nke afọ 2026. Ha kwuru na iwu a ewepụtara ga-ebido na mgbede ma ọkụ elekere 4 wee luo elekere 8 nke ụtụtụ na lokal gọọmenti gbara Old Oyo National Park gburugburu. Lokal gọọmenti dị n'ime orire ndị ihe a metụtara bụ Ikoyi Ile, Orelokpe, Igboho, Irekpo, Kisi, Shaki West, Shaki East, Agom Amodu, Atibo, Tede na Aguare, Itesiwaju, Otu, Isein, Oloron Shogo, Ibeti, Atiba, Ofameta, Nkedi na Oyo. Ekwuru na ihe eji wewepụta iwu a bụ maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha atọrọ n'ime orire local government area. Gọọmenti wee foro ntutu taa ka a mara ka a ga-esi mee ka ndị mmadụ gbochinete ịdị na-apụ n'abalị ka ọ ga-abụ ka a mara ndị bụ ndị. Ndị agha mba Sri Lanka eburula agha ugbu a bukwasị anwụnta nke ha kwuru na ọ na-ebute ọya dịgasị iche iche n'ime Sri Lanka. Ọya emetụtala ndị Sri Lanka dị 100 bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a. Onyeisi mba Sri Lanka Anura Dissanayake kwuru na ndị agha elu na ndị agha mmiri ga-eburu ọgwụ gaa ebe anwụnta na-eyi akwa mebisie ya maka na ọ na-ebutere ndị mba Sri Lanka ọya dị egwu. Onyeisi obodo Sri Lanka kwuru na ihe a ha ga-eme ga-emetụta obodo niile dị n'ime Sri Lanka. World Health Organization adọọla aka na ntị na ọya anwụnta na-ebute n'ime Sri Lanka na ọ na-abawanye ọfụma n'ihi na etu obodo si dị na Sri Lanka na ọ na-akwado ndị anwụ ndị a iyi akwa ka o si sọ ha. Sri Lanka kwuru na ha ebutela ọya since kamgbe isi mbido ọnwa June nke pụtara na mmadụ dị 100 ebutela ọya ugbu a. Ọya a na-akpọ dengue, ọ na-ebute arụ ọnwụnwụ, isi ọwụwa, ọgbụgbọ na ahụ mgbu dịgasị iche iche. Mmadụ dị 150 eburula ọya, mmadụ dị 29 abụrụla ndị nwụrụ anwụ n'ime mba Sri Lanka. Ebe a ka ọ hàm n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma gezie ntị biko ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Anyị mere ka unu mata na ndị sineti etinyewala anya n'ihe onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu wepụtara maka ikewapụta ndị uwe ojii ga-abụ nke ndị steeti. Onyeisi Oyo State Government Engineer Seyi Makinde etiela iwu machiri oge ndị mmadụ ga na-apụta n'èzí n'ihi mkpamkpa ndị omekome na-eme n'ime Oyo State. Anyị gwara unu na ndị agha mba Sri Lanka eburula agha ugbu a gawa inuso anwụnta maka ihi ọya dịgasị iche iche ọ na-ebutere ndị obodo ahụ. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Kemisola Williams. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na onye a sị na o yiri nna ya abụghị ọnụ ka a kọrọ ya. Udo dịrị unu dum. Chukwu Okike Abamia buoro unu ụzọ beere unu azụ onyeagha na nwanne ya.
1: Radio stations jupụtara Ibadan, mana naanị otu redio ka a ma ama, West Radio 89.3, ọpụrụ iche Obatobie Oyoyo.
2: Masara Radio muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a garin Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci a saurara.

0: Assalamu alaikum masu sauraro. Barka da kasancewa a labarinmu na yau ranar 24 wata 6 shekara 2026 da muka kawo muku daga gidan shehemu Wells Broadcasting House da yana na a Alafin Avenue, Oliyoli Estate, Ibadan. Nice da suna Stephanie Dom Ikembe. A labarinmu na yau za ku ji cewa majalisa datawa za su yi la'akari a kan doka da Tinubu ya gabata a kan yan sandan jihar. Gwamnatin jihar Oyo ya sanar da doka hana fita ta awa 16 a hakaran muku koma guda 10. A labarin kasan waje za ku ji cewa sojojin Sri Lanka suna da matsala na tsoron dange da yana kawo ma yawancin mutuwa a Sri Lanka. Yanzu ga labaru a cikeke. Shiri na Nigeria a kan gyara tsarin tsaro ya samu cin gaba jiya domin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tura doka da ya gabata ma iyan sandan jihar zuwa wurin su majalisa datawa domin su yi la'akari. An sa ido ma majalisa datawa su yi zabi a kan dokan yau. Su majalisa wakili sun riga sun bayar da zabi nasu na gyara constitution saboda a samar da hanya halitta da iyan sandan jihar. Dakin kore sun riga sun bayar da zabi guda 299 na goyon baya a kan gyara dokan. Bisa ga rahoto, wai su majalisa suna kokari sa kudaden tsaro a gaba. Shirin tagwaye na iyan sandan jihar tattalafin layin farko na tsaro a halitta da su domin su bayar da taimako a kan matsalan tsaro. Gwamna na jihar Oyo, Injiniya Seyi Makinde, ya bayar da yada na dokar hana fita ta awa 16 ma harama ku koma guda 10 domin a samu a gyara tsaro a jihar Oyo. We a wani memo da secretary na gwamnatin jihar Professor Masibau Babatunde ya ce wai dokar hana fita zai fara ranar 24 watan 6 shekara 2026. Suka ramaku koma sune Orire, Orelope, Irepo, Shaki West, Shaki East, Asibo, Itesiwaju, Iseyi, Olorun Sogo de Atiba. Labarin kasa waje, Sri Lanka sun fara tura sojoji domin su kunshe da wasawa na zazzabin dange da tsoro suna bayar da. Bisa ga likitoci suna barazana ajiya wai su asibiti sun cika domin an sa mutane 1,000 a gado. Ofishi na shugaban kasa na Sri Lanka aura Disana yake ya ce su officers na sojoji da sojoji na ruwa da sojoji na sama duka za su hada hannu sinema wurin da su soro suna kiwo su lalata da shi. Shugaban kasa ya sanarwa da campaign na duka kasa na share su wuraren kiwo na su soro. World Health Organization sun barazana we denge da wensu cuta na soro suna warware da sauri. Saboda soyin yanayi. Sri Lanka sun gani karawa na denge ta farawa tun farawa na watan biyar. A rohoto we mutane 1,000 a rana daya kuma a sati daya an sa su a godo a asibiti. Zazzabin denge yana kawo zazzabi mai karfi, ciwon kai, amai da zafin jiki. A wasu mutane kuma yana kawo fitar da jini kuma yana kawo musu mutuwa. Jama'a masu sauraro, a labarinmu na yau kun ji cewa majalisa datawa za su yi la'akari a kan doka da Tinubu ya gabatar a kan iyan sandan jihar. Gwamnatin jihar Oyo ya sanarwa da dokar hana fita ta awa 6:16 a karamar hukuma guda 10. A labarin kasan waje, sojojin Sri Lanka suna kokarin an tura su su yi kokari na soro na zazzabi na denge don yana kawo masu yawanci mutuwa. Jama'a masu sauraro, mun zo karshe labarinmu na yau. Kemisola Williams ne ta hada mana wannan labari. Niche da suna Stephanie Dom Ikembe, sai mu hadu kuma ku huta gajiya.
1: Masalara da mu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a gari Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci a saurara.

akọ ti eto yin eto wa edun okan ni osan yi pelu emi omo yin ololufe yin olaumi omo layo kaya won ni ile odebode emi lomo la emi lomo la emi lomo kikan emi lomo muduru fun emi lomo ti rin ti ki sojo e bo se nki mi niyan ni dile baba mi lohun lori eto edun okan ma nwe iriri aye lara idojuko awon eyan lojo kan ojo kan ile to je nkan edun okan fun won to je pe gbogbo igba ti won ba ronu soro na o je n tin dun won lokan o le joro to ti sele lojo to ti pe tabi to sele lowo lowo ni ajo yajo e mo wipe eyan ogun odun bayi feli feli ni mo njo eyan lowo eyan le ro boya oro ti sele kini kan ko je pe ni isinyi ni sa ta wa yi ni raborabo re sese mo bere si ni farahan gẹgẹ ba se mde mo wi pe ko sa se gbe kankan laye asepamo lo wa ti gbogbo awon ti won wa ni oro ti o nja rere loko won yi e pe oro to fe dabi nkan gbe okan teyan le tete gbe ku lokan to wa wo pe oro yi ah je mo so sita ki ironu oro yi mo ba da nkan mi si mi lara se mo wi pe o ma nda keyan mo soro to nse yan sita owo to ndu yo bayi e ko da keyan mo fi bo abi aso tori ko ni tete san eni tegun ba si gun lese bayi ni mo nso ta lakalaka ta labe lo to ba gbe oro na to so sita to gbogbe si wa leti ta fe ti gbo ta wa wo pe ah oro yi o ta wa na ti e daro laarin ara wa pe ah oro to gbe sori afefe yi o bawo ni o ti e kini ami oro ta gbo yi kini nkan ti a ti e le lero soro na ki la le se si opolopo gba mo ma so fun yin wipe oro mi eti ogede ni kete ta n yada pon ko ti e to nkan ta mo gbe wa si ori afefe a ti pa na re a si ti yanju re amo awon oro kan mo sawa gan kaye fi ta ba gbo pe edakun se ile aye yi na lele ti sele ta ma wa gbe sori afefe ti gbogbo eyan ma ta ma wa yana ne ta ma so ta ma gbianju lati so lona to je wi pe yo ye gbogbo eyin te n gbo wa to je pe ta ba soro na tan eyin te n gbo wa na ma lanfani ati ba wa dasi eto yi ke se to te eyan kan ma n da se o inu mi si mo n dun gbogbo igba wi pe gbogbo eyin te mo n gbo mi gbogbo eyin ololufe eto edun okan yi kin fi da mi rara bi bo se n gbe kale bayi le mo pe mi mesan mewa pe ah eleyi o bayi ni ka se se o oro yi o bayi ni mo se ro si adura mi fun yin ni wipe lagbara olowo yin na ni dani kan saye yin mo dupe gan lowo gbogbo eyin baba baba mi eyin mama mama mi te ma nba mi da soro te ma nba mi gbe yewo wipe ah e je atu gbe yewo bayi o e je ka tu gbe bayi ta ba ti wa se oju opo yen le lati gba awon ipe yin wole eyin na e wa le pe wa e wa le ba wa soro kan tabi omiran tori ise yi ko se da se o ka de mo wo ise ilu na ni o gbogbo ta n gbe sori afefe oro awon eyan ta n de awon eyan na n gbo pe ayin le so pe bayi le ni se bayi baba yi ni se bayi mama yi ni ki se bayi eni kari te eyan ba nipa lati se ranlowo fun ohun leni keji eyan ke se gbogbo nkan na ni oro owo eyan ya eyan ni opolo abi eyan gbo opolo kale pe se je ka se oro yi bayi abi omi ogbon gan eyan bu mu fe eyan iranlowo kan na niyan o

0: ti oludari ikanni wa nibi pelu olowo oba ti ni mi fun sa yi sa Henry Fadi mi to je wi pe won ba mi se gbogbo e lesese ki eto ni osan yi e ki gbogbo eyin te ngbo wa ke ba le je igbadun e ke ba le gbo wa daada tori to baba mi se ko kari bayi a kan ma lanu a ma pade ni gbogbo eyin te ngbo wa e ni le gbon tan so o aki ile kan si e ka san salafi alewa Oye wa fe so nibowo wa lori kankan nu awon eto ta n gbe sori afefe lori ikanni World Radio 89.3 FM ile oli gbowo ta wo loyibo n pe ni sponsorship boye fe se sponsorship lori kankan nu awon eto te feran si o le ma je to edun okan boya yin je yin te ma n gbo wa daada gbogbo awon eto orisirisi ta ma n gbe sori afefe boye fe so nibowo kankan nu won gbangba bayi ni lekun wa wa sisile o lati gba yin wole ke ba wa do ko ke wa ri pe kini o rere loluwa lowo da ko mu lowo ti o ga ni lara rara owo ti o ni fa yin lapo ya abe fe se ipolowo oja kan tabi o miran ipolowo oja bayi ohun ni agumu owo ko seni to ma gboja kale ti o ni fe kawo eyan mo to hun ta ko so loja kankan to ma gboja kale to ko ma awon eyan mo koja ko da gan be ba gbe wa sori afefe awon to n koja nibi so yin kan bayi o te ti e n soro te n ba won soro e wa ba mi wo gba e wa ba mi se gba sagun e n polowo oja na niyan awon te ba wa fe ki opolopo awon eyan ti won gbo wa ki won mo n te n ta e ba wa dopo e gba won ipolowo oja yen wa si kan ni wa ka ba yin polowo e ka ba yin gbe sori afefe ka ye le mo n te n ta ka je le wo gba ka je si le baje sori wipe ko seni to ba wa dopo bayi to sowo shorti ko seni to ba wa dopo ti o ni rere ti eje nbe o bimo se satele lowo da ko mu lowo ti o ni fayi lapo ya lowo to je wipe owo binti na ni gbangba bayi ni lekun wa wa sisile e ba wa dopo leni ke le ri ti yin na se eta wa yo opolopo nkan lo nsele lojo ojumo melo la fe ka melo la fe so opolopo ta la ma fe ti gbo o opolopo la ma foju ri amo yi ti a ba wa gbe wa sori afefe na o ye ke yin na ti mo pe ati ro si wa ati ro seyin pe eleyi ta tu e tu wa gbo ye eleyi mo tu lagbara o yi ta ti e fe so leni yi ite e ba fe ti gbo tan emi ti e fe ki a wo lapa pe ibologun ibo ni se ogun ipile la ma pe ita fe oro ta fe so loni ati pe bawo gan ni arabinrin to lo oro yi bawo lo se fe se oro na bawo ni gbogbo e se fe lojutu gbogbo eyin te n gbo mi gbogbo eyin ololufe kan ni yi gbogbo eyin ololufe eto edun okan gbogbo eyin ololufe olorun mi omo layo kan ayo ni ile odebode wa nkan fidile e fidile nkan a n bo ati ide eje ka sare doke lo na fun ipolowo oja ranpe fun gbogbo eyin to je wipe e fe gboju ayo wo bi gbogbo e se nlo nile agbara nibi ninu studio e le wo wa lori itakun dore ti Facebook ni Wells Radio 893 FM fan page.
1: Efile Emayikuro, Wells Radio 89.3 FM. Nibe Kongolewa.
2: Ohun kan wa to nro kango kango. Ohun to se pataki nile loko lono nibi gbogbo. The voice that transcends beyond counsel into wisdom, truth, timeless understanding, and pierce into the heart of the people. Ohun wo ni yen na?
3: Ohun awa obirin ni. Ikanni kanga gbomagbe Welsh Radio 89.3 FM ti se atunto eto iyalode in council si oruko titun ti a npe ni Ohun Obirin. It's a divinely crafted program to make the world see through the lens of the women, to give women a voice in the matters of governance, politics, leadership and topical issues in our society.
2: Eto yi wa lati gbe ohun awon obirin laruge lati mo bi tin lo lagbo oselu oro awon adari wa lawujo wa ati gbogbo oro to kan wa gbogbon lori
3: Join us every Wednesday by 2 p.m. on this dial for an enriching discussion. Eda Komowa Lori Kani Kanga Gbomagbe Wells Radio 89.3 FM ni gbogbo ojoru ni ago meji osan lori eto Ohun Obirin.
2: Eyin obirin o. Oya asiko to lati soro soke.

0: ma wa wo pe se mama awon yen se ko la awon molebi ni mama awon oni ya ati baba mo gbogbo igba yen gbogbo awon aburo gbogbo awon egbon gbogbo won lo ti jina si won tefetefe lo to ayo do mama awon ta won wa ko ta won lorun amo ko si bi ta won fe sa lo se mama awon ti wo ko ba awon molebi soro to je wi pe won ti e soro gbogbo awon eyin abu egbon won na to je wi pe mama lo pa won po to je pe won ti wa lodo baba awon na awon na won fi be soro awon ati egbon won obirin yen ta won mejeji jo wa lodo mama awon yen nikan e la won jo rira awon gbogbo awon omo to ku ti mama awon bi gbogbo elegbe ti regbe won ti e ran ti pe boya won ni ya n bi kan tori gbogbo won ti ri wipe iya awon eyan buruku ni ba won se pari secondary school awon na ba ni pe ka won tu ka won na kose o egbon awon ti nse die die o ti fe kuro ni di ikose pelu bo se wa nse gbogbo iranu to nse to o si moju si ise to nko ise yin na lo kotan gbogbo bo se nse na lo fi rowo to fi je pe o fi set are up ama omo to wa je pe o ri orisirisi nkan be yen loro kan won sa nigba ta won pari secondary school lenu nkan se ta won na wa awon na bere si ni mu owo yi awon na mu dare awon na mu se o tori mama awon a ma so fun awon wi pe o sa re gbon re ojojumo ni mo mu nkan wa fa won iwo ti e fe ya kini ti e ijawo la won ma jere re ojawo la won ma se kini ngba ti wa laye po la won na ba tu gbe gba re o awon kose o amo legbe kan awon wa awon kunrin ti wo mo gbo bukata awon tori mama awon o se ton ati toju omo tokunrin kan ba yoju sa awon to ba ni imo fun oni nkan awon na ngba be o awon kose awon se tibi na awon si nkowo fun mama mama si ngba nigba to ya ta won ti bere si ni kose ta won ti pari ise nibi ton nse gbogbo yi ti won nse na ko ye ka ma fi gbogbo enu so business keji side hustle won ti won nse ibe ni won ti lo awon omo bo se se o won sa ni awon loyun ko wa soro ti mama awon o so sawon o se ma loyun kini kan se o mo bo se ma se ra re ni iyen lenu abiamo omo nse nkan ti o da ngba to ti e je pe nkan ti mama na nse na niyen won sa ni awon gbiyanju ti tori eni to fa awon loyun gan ko si nkan kan to kan pa oro oyun ohun owo lohun orense o ohun o se gbase mo awon okunrin to je pe ori titi na lawon na wa olohun o ti se ta ti bi mo nti e won wa ni awon gbiyanju won so fun wa wo lawon gbiyanju ko si nkan kan ta awon odanwo ki oyun to wa lara awon yen ko le wale amo ori omo yen o gba o to fi di pe awon pada bi omo yen saye awon mu mimu awon loogun awon jeji ko si nkan tawon o lo oyun yen o wale o koda gan gba tawon lo sile iwosan pe boya ki won dokita so fun won wi pe boya won ni ibi ti position to wa bi won sa ni dokita sa fun awon le excuse pe nkan to wa nbe yen awon o le yo o tori awon gan awon o tete mo pe oyun wa lara awon ka won to mo oyun yen ti o ti da o ti fe da o ti dagba die ko se pe o ti to bi o amon ka won to mo oyun ti lo bi osu meta osu merin tori eni ta n wi te ba ri won gan wo se nkan to lara lo titi won sa ni loro kan awon bi mo obirin awon ti kose tan awon ti wa owo gan owo ti yo nu gbogbo yi ti won se awon ti rowo tujo awon ti gba shop awon ti nta orisirisi nkan awon si ti egbiyanju lati gbo mo lo sodo grandma grandma ni rara o tori awon ati egbon awon won lawon ti ko lodo mama awon ti wale kekere kan gba to je wipe awon mejeji ngbe be mama ni rara o awon o waye wa awon o ti waye wa se grandma lowo lowo bayi mama si n gbadun aye won kiri nigba ti omo yi wa pe omo odun meta mama awon wa sa isan aisan yi wa le gan to je wi pe ko si bi ti won gbe won de ko si le iwosan ti won gbe won de iya ti o toju awon awon sa tu gbiyanju iwon ba to wa lowo awon awon sa fi toju mama yi amo awon ori nkan kan to nse mama yi o nile iwosan lati so fun won wi pe a gbo nkan lo se si won nkan to nse won ke se oro ile iwosan o wọ́n ṣáà du màmá wọn láwọn du màmá àwọn àwọn dùn wọn dùn wọn gbé wọn lọ sí orí òkè lè gbé wọn lọ sílé bàbá kéde kan gbé wọn lọ́rọ̀ kan màmá ìṣá láìsí o. nígbà tí màmá ṣáà ṣaláìsí ló wá ku àwọn àti ẹ̀gbọ́n àwọn ẹni tó bá ṣáà kú ni kò lè yàn bá jayé kò sí tí màmá gbé fi lélẹ̀ kò sí ìlànà kò sí tànà kò sí nǹkan kan ó kọ̀ wọ́n ní ìgbà míì gan ìmọ̀ ń jẹ́ nǹkan tó ń du àwọn lọ́kàn wípé màmá àwọn ló ṣọ lọ́kọ̀ àwọn wá sílé ayé.
1: àwọn ìka ènìyàn.
0: àwọn àti ẹ̀gbọ́n àwọn ṣàǹbá irú ìgbésí ayé yẹn lọ àwọn ọkùnrin ló ń sanwó wọn àwọn ọkùnrin ni wọ́n ń tọ́jú wọn àwọn ó kúrò lọ́dọ̀ ilé lọ́la àwọn ó bọ́ sọ́dọ̀ ìmí lọ́la ẹ̀bá wá pè wọ́n pé nǹkan ṣẹlẹ̀ ń bìkan o àwọn méjèèjì wọn ti ta mọ́ra wọn ti lọ síbẹ̀ gbà tó jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n gbọ́jú mọ̀ nìyẹn.

ti to omo fi dagba mo awon lowo awon sa ti egbon awon ti ni business ti e to nse to ja wi pe o nse daada awon na nse daada omo yen sa pe omo 13 years e mo wa bere pe kini kan to wa fa wahala won ni awon o lero pe egbon awon le se nkan to se fa awon yi o won wa ni ngba to mo awon pe omo 13 years la won wa ri opportunity kan ni bi ti won ti rin kiri to ti nse orisirisi nkan to ti mu okunrin ele to mu okunrin mi boya awon eni ye wa ri pe potential omo yi o ta ba mu omo yi ta ba se yo wulo fun wa o won se fi lo won awon niyan pe ka won wa ma lo si ilu Italy bo ti ye ko ti ye yin bi mo se daruko ilu yen nkan ti won fe lo se lohun baba lawon wa toko leti o lawon ba sa lo sibe lawon ba sa mu omo abi se ba egbon awon ni lawon mu omo ye awon yen lawon ba fi ti egbon awon pe ko ma ba won mojuto pe to won ba ti dolo ohun bo won ba se nsise nkan ohun o mo fowo ranse ti won fi mo toju re bo se lo si lewe bo se awon si be egbon ohun wipe igbesi aye ta won ohun o fe o wipe ka ojo ko mo bomo yen se ohun awon fe ki omo to ti ara ohun jade ko lo si lewe ko da gan ko lo university ibi to ba won ko lo pe ohun o ma lo sise re lohun awon dohun o awon si bere si ni sise awon se gbogbo ise odun marun la won lo lohun won ni ba won se se nsise la won fowo ranse si egbon awon wa ni won ma pa won wipe o fe wo school o fe se koda gan won ni igba to fe se waec gbogbo nkan gbogbo ebe yen won ni ko si gba osoosu la won fowo ranse school fees won ko ye to je school mu bill won ya photo re sa won gbogbo nkan sa la won fi tegbon awon lorun ko tun mo ko se to owo omo nikan o ba won se njiya to lohun e mo ru iya ti won je lohun awon si ti fi fowo ranse segbon awon koda gan awon ni kegbon awon ra ile kekere kan ka won ti e kon kan kekere pelu ise tawon ba de ka won boya tawon ba ti e ri be de si awon mo npe awon ti ba de bi kan gbogbo yen lawon fi ranse segbon awon o nkan to wa sele ni wipe ni kopẹ itarabirin iwa de o je nkan to je ibanuje okan fun won

0: dide to de na ri wi pe lawon ba sa awon o ti e fun egbo awon lara lawon fe fi se se mo surprise awon de awon sa mo bi ti won gbe nkan kan be yin pa tawon de bi ti egbon lawon gbe lawon to wa nbe ni wi pe won ti kuro nbe nkan kan be ah awon o si fe pe won awon fe ko yo si won lojiji ni bi nkan lawon sa fi oro yen welo lawon ba reyan kan to salaye bi ti won gbe nsin fun awon awon se de be niyan ah ayo egbon awon ja ah won sa se bi pe awon wa surprise omo da o loro ba di mo wo mi kemi na mo wo o ase ibi airi toju omo yi ti o ti koko loyun mo egbon won yen lara amon gba ti ya wa po pe ya tori ngba ta won sa ri omo mo salaye wi pe nigba ti lati gba ti awon ti lo ni egbon won yen ko toju ohun daada ile ewe ti o po so fun awon pe ohun le be ko lohun lo o school kan ti o ti e da rara ni won mo ohun lo igba mi ohun oni je lohun ba ri arakunrin kan tin sise organizer yen sa mo fun ohun lowo kere kere be o fun lowo le ni o fun lowo lola won ni looto looto arakunrin yen o le o feran re tori ngba ti awon de to bi pe omo da ile arakunrin yen lawon ti le ri omo awon un koda gan omo awon ti bimo kini omo kini gan omo odun meji oyun si ti wa nu omo awon omo mi lobo ba salaye wi pe ngba ti ohun o kin ri nkan to ohun ma so fun mommy e fun mi lo ohun fe je won o da na titi won nkan die lo ma fomo bo mo se bese sita niyan to mo bere si ni se ohun ati organizer lo ba sa bere ngba to wa di pe omo iwa loyun to wa dele to salaye fun egbon mama re bo se le niyan tese re o bale ah ngba to si le eni to sa fun loyun o le bi omo yi se dero eni tin gbele arakunrin yen niyan ti egbon egbon won yen o ti ebu awon egbon ko nkan bayi bayi o si bere owo won ni ka won to de awon si fi owo ranse to si so pe a o se ohun kan kan be yen boya ibi tawon ti wa bu tawon ti koku ni wipe ngba mi tawon ba ni ah omo yin ko o kawon ti eri looto nigba kan gba tawon fi ma lo yen awon ma ri omo yen lore kore amo ngba mi to ba ti bere re bayi ni sitori o ti wa ni o ti pari gege bi nkan tegbon awon so fa awon o ti pari exam o ti se waeko je nti ero mo wa ni arara on sun e awon o si nle bayi awon o se gba bayi ti tawon fi de omo ti bi mo kini fun boda organizer bayi o oyun omo mi si ti wa nu omo awon lomo tawon fe ko lo si ilewe omo yen gan o ba won ko waeki tawon send owo oye bi ye si egbon awon pe ko mo ko waeki o koda gan ko mu jambu mo boya tawon ba de awon wo ilewe to ma lo won ni lowo lowo bayi awon ti e mo nkan tawon fe se awon wa nu kururu okan tori looto e ta ba ma wo e ti o ba se ti baba organize awon ti e mo bi to mo awon o wa legbo awon wa ni e okan awon bale tori wipe awon mo bi to wa soro niyan to mo fi loyun meji e si bun iya re gbo oro ti wa de bayi o omo kekere omo kekere o omo 18 years o lo ti bimo kan omo to koko bi omo odun meji to gba to de ngbe pelu boda organizer o sa ba se nkan o tun ti loyun mi bayi bawo ni won se wa fe se ohun ni won fi so npe oro won di won wo bawo ni kititi e di sogun ipile la ma pe ni tori ta ba wo sakun re o ti fe ma lo bakan na o awon si dabo re to pe ko mo awon mo rin ni lana yen amo bayi o ti loyun o ti bimo fun organizer o tun ti loyun mi se a ma so pe ki won fo mo le ti organizer ni tori awon ni awon fe gba omo awon lowo organizer amo awon omo to ti wa wa kale bayi ni si oro yi ti e o sobi lowo toro ba ri ba e dako e ba wa da soro yi kini karabin yi se gbese wo na ti e kokko ma gbe lori oro omo yen kaye re mo tu wa di fiafia e bi won se fe tori won ni ibanuje okan loro yi je fa won tawon o mo ona tawon fe gbe oro na gba 0916893 1000 ni number ti e le pe wa si ba wa da si oro to wa nle yi 0916893 1000 tabi ke pe 0911 3 lona 4 893 0911 3 lona 4 893 lekan si 0916893 1000 0916893 1000 Eka san o. Ekasan.
1: Enle o, ekasan o.
0: Ekasan baba wa, ekasan sa.
1: Ofun.
0: E je ba wa da soro wa yi o, ki loruko yin ati bi te tin pe wa sa.
1: Ogbeni Ade Olukayode ni lati ku ola.
0: Ah baba wa, ise. E je ba wa da soro yi, ki le lero parabirin ile se, ba won ni won se le se oro won yi.
1: Ise ri ko te koko lo ma gbadura na. Tori kini e ti to fe ki gun dile. Awon iya ti ya ti file won lowo. Se yi. E tori ko won de mo na Olorun lati tere nti to wa mo Olorun. Tọ́bẹ̀ tẹ̀rí tí àwọn ìṣẹ́lú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ àwọn aṣọ́ra ń fàdúrà ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó gbọ́n lọ́jọ́ ìṣòro ẹ̀ àánú ọlọ́run ni mo gbọ́ àrígbà pé nípa ìsọmọ yẹn wọ́n lọ gbàdúrà kó wá ẹni tó lè kánṣẹ́ wọn torí fọkànẹ́sà yẹn thank God kò ṣe ọmọ yẹn níbi. Ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́lẹ̀ rẹ̀ kan ti tún lè ṣe ni pé tó fẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti ìkípmá yẹn. So that atobile toju omo e dada a da ti ala ti fo mo yin si
0: ilewe
1: bo
0: lo ni ro pe ki won mu kuro lodo bobo organizer yi
1: ko ti ko mu lo le na seri o le mo lo le to ba mo lo le ilewo lo fe mo sto seri ma ilewo lo fe mo na. The best man is the who and the yen. Go look back with your power, cause you won't go down with sorrow. Or not my power was so. Three, for Ganesha. Sababa sorrow, you lay. Emma, come out and let you young call me. So the best man is the who to go wrong, go down sorrow, worry, so that all my lame me to your my lame me with your kutuda. And then the magbadura. So yin le mi re pe won le se ko le fi wadu wadu bi nkan se ta lara ko fi tun mu omo ko nbe
0: abi ti ba ko fun egbon wa won wa tori ba won se bo se nta won lara awon lawon o fi olopa gbegun awon
1: ko ni like fi olopa to da fol
0: ah ipe yen ti re to e wo 0916893 1000 ni number te le pe wa si ba wa da seto ki le yin lero si oro wa yi. Ekasan.
2: Ẹlo ekuto.
0: Ekasan o. Sagbola.
2: Baba. Ekoni.
0: Ekasan sir.
3: Je lady yen se Mr. Bala he music lo se. First of all, o mo iwa obi won. Elekeji o de ri pe to ko mu wa obi won legun. Wan si ru egun e lo e ku fo mo.
0: Lo fo mo ti.
3: O ye ko o baba la. Ibu go. So ba wish pe ke o ki omo n so rire egun le ma wo pe ki lo fe so rire inu kushi ta won jo wa won jo ma wa nbe so lai o wa be dada dada so ni ba ma la mi se ki lo se ko ti o ni ma igun fe fi o so mo wa ti bi ayin wu e so ko mu wa ya yin egun en logun obi li wish ko se but this is circumstances
0: then
3: so ipo from go ko so this are to me so that you think me ni do je ko si gan sin ni pe e pa ti babi o be ti mo lowo ni pa omo e ni mo so exactly so but mechanics for you also be more cause also you want to know abi
0: be ni o
3: en ko si mo ni so ni pe to ba le wo to ba le bi omo ti lo be se lo to ba le fun lowo to je ko ma fi mechanic yen lo ni mo ko si mo fun so gan yan lo abi
0: bo e se gan ni e se Mr. Gbolahan oro yi o so si lenu o buyo si eyin a fi nu wa ni. 0916893 1000 0916893 1000 ti Mr. Bolahan so won ni wi pe koda gan o se se ko je pe egbon won yen wo pe ko kari alu ala ni kini igbodo je omo ti e to wa so pe boya ko kawe laye laye tori ti o ba se yen ni eyan gba ni kini bi to ti jagun aye lo nbe to wa fi owo ranse si wo pe ko fi mo ba ohun toju omo iwo wa n gba owo o si se toju omo titi omo fi loyun to tu wa le sita ti o de bun iya re gbo o se ko ja wipe o ni nkan lokan iko to fi n dun awon ni wipe awon o ko iya re iya yen si ara awon rara tori ngba ta won si wa kawon to lo si rin ajo yen awon fe ran ara awon awon o si wo pe egbon awon le se ru nkan be yen fa awon rara gẹgẹ bi won se so won ni wipe asise gba ni pe won ti ero pe boya won fomo ti egbon won even in the first place amo o ti sele kini ko wa se o 0916893 1000 edakun e pe wa ke ba wa da soro yi kini karabirin yi se ba ona wo ni won fe wa gba taye omo yi o fi ni riru durudu to ra won ni pa won fe komo awon si lo si lewe se ki won gba pe omo awon ti ribu joko ni yen kukuku joko ti boda organizer ko mo fe lo eje amu pe yi e ka san
1: e ka san
0: e ka san sa
1: ajo gba seri o ko to ni afa sara ji ani n kalo o o ke ayo ni afa sa gaga ni
0: ka bo sa
1: seri umaye ko dupe ni olo a ko ni ko seri ko mo fo gaga sa ja ko je bi ni fu pe ti o ba ti ni ko gaga sa lai ko mo gaga ko ti ni fu pe a ko le to ni sugo ko wa be ko mo sa gaga ti o se ko mo ru ka ko je ni se ni se pa wa fo gaga sa le so je empower o gbe so je continue that bagi learning education keri ikan to si egbon ise si ko mo je ojo to lu ti mo pe egbon ise ye gidi tele o awon je mo gara o ri ayo o ye in short o ko ri lato de egbon ti ri to le ni ti o ba gbe eni
0: ko je ti o le mo ye ni
1: o le mo ye ni ile mi egbon ye ko ma se ko go ja egbon je ni first life is good ke e ti problem ta wa e ma ni ka ba fo mo so de ye o ye ka mo ye eni ti ba fo mo so de ko wo mo yo ni wo wo mo ko du ju bi te e ken ki ho e ta wa o ba ni ta e da da ni ko de ba fo mo e mo du se
0: e ta wa o mo bi o ku sa ran omo yen si tun le pada lo si ilewe nkan te piyanjo ati so ni yen
1: e ta ji la nu olo le bi to ko la ti se de ase ni o ji bi oyo lo ko bi owo na ni si ko yo ko bi o
0: omo wa tu wa je ki to mo re tu ri be baba wa lakaye yin o ni joba e se
1: e ko ti ki ko e to wa so ke o ko je do to je so da da pelu omo ya se family ko ko mo si ki ya ye ko gboju mo le yo ko je de da ti o da ju lo di je se ni ko mo ba e ko da bizi ko be ko ja ko se ti aye e ko le se ti aye o mo to ri le ko se ma ba ko ja a ko le ti eni o le gba be o le
0: se e se dupe sa dupe ga e gbo bi baba wa yi na se tun ba wa soro yen e ka loro kan ka sa gba npe bomo yen se ko ti eni yen se mo npe nile aye yi ti bi tire na ngbogbo re ta ba wo lapa agba ka wo pe nkan ti egbon arabirin se fun o da o ta ba tun wo li ona mi a ri wi pe boyo olohun fe fi tu gbogbo itan ye ko ni ki igbesi aye eto omo yen gan ko le ko le ni itumo ko je pe igbesi aye ti e yo yato si gbogbo awon si saaju e ka san
4: e ko so yan
0: e ka san Mr. Gbolahun
4: a ko bo tun fe so share home training ni agbara gan anybody so ba di lack home training e se fun o fe juwe lo anti eni pin go ti o sele yan anti eni mama pin go ti o sele yan o da o e pa tun ito bi wo so won jo home training ni se ka message mi
0: be ni be
4: ba ki le ni e to ba ko le to to ni se ti ko ba ko jo from kwada o ti fe da
0: ise gan ni adupe sir e wo gbogbo eyin te ba wa gbe to gbogbo eyin ti e ba wa da si adupe lowo gbogbo yin o e la kayin yin bayi o ni joba e wo inu mi dun e be se ba wa peke lu be se ba wa da si tori oro na ta ba ti e wo e o ni bo se je lara o ni bo se rira amo bi gbogbo wa se wa so ise ri wipe ko da kin eyan nikan le da ro nkan bi gbogbo eyin baba mi na se ba mi da soro yi na e tun si oju temi na si agbon bomi tori pe mo wa sese ri wipe aloto ale ro boya ibi ni arabirin yen se fun omo yen amo le je pe ona t'Olorun fe fi gba lati fi tu gbogbo komo yen na mo tu wa tele ipase titi won nisin ohun ti ri eyan kan to je pe boya o gbe sile bi mama re se ma wa gbianju lati le je pe boya gbogbo re yo je ko fe ni su loka ko hun na mo tu je bi titi won egbon re bayi egbon arabirin ta nso iko se pe boya wo wa nle oko wo bi awon gan na awon na o si nle oko ojo si tin lo lori won awon omo 18 years yi lo ti we mojo lo ti bi mo meji lo si ti wa lo abe orule enikan ko lorun ba saanu wa ni lagbara olorun o ba wa yanju e o adupe lodo olorun adupe lowo gbogbo eyin te ba wa gbe to ope pataki lodo olorun oba to ti le je ka tu wa lone ka tu gbe to sori afefe adupe lodo olorun oba e ma wa gbagbe pe gbogbo ojo wednesday ni dede ago kan san lẹmọ pade mi omo yin ololufe yin olaun mi omo layo kaya won ni ile odebode lori eto edun okan beyin ba wa loro kan to ngbe yin lokan te nwo pe bawo le se fe se te fe ka ba yin gbe sori afefe ka won eyan ba yin da si e le kan si number yi 0814233536 le kan si 0814233536 ka jo gbo ka jo feti gbo ka jo wa bo bi gbogbo nkan o se se regi titi di ose to nbo la se edumare ire ati ayo na latu fi pade o ire o

0: ibare Eledumare baba mi ajiki baba alai ni baba Eledumare aseto to olare o let me know gbogbo eniyan Olorun to tun fun wa ni ori ofe lati wa laye wa laye wa laye wa emi a ma ronu pe opo egbe mi lo mo ti se kini lo ti lo bi agbare awon ti o si ju mi lo gan na koda awon gan na ti lo koku se mimo se wa bi iba se pe ori ofe Olorun la ri gba eyo nitori pe iwe mimo lo so pe eyan ba ma yin Oluwa nitori po se nitori ti anu re duro lai lai awa ku so lori eto ohun obirin pe awa yin Oluwa nitori ti o se nitori ti anu re duro lai lai ako wa so lori gbogbo awon ololufe eto yi ati gbogbo awon ololufe ikanni yi patapata pe awa yin Oluwa nitori yin o nitori po se nitori ti anu re duro lai lai lori gbogbo okan tin gbo wa ati awon tin gboju oge wo wa ni usa ati awa yi kaabo sori eto yin eto wa ohun obirin lori ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe se mo pe ni ojo isimi to koja ojo won la se ayeye awon baba mo si ko fe ka koko bere lati bi apa bi pe ka ki awon baba tori ba ti wole e ri pe awon baba on be leyin wa eyin e ba gbo awon na be leyin wa ti a fi a ti e ko boya ka sa re ko baba o baba o ba egbe fun Oluwa da baba si fun wa baba o baba o baba o Oluwa da baba seri ba tin ko na ni mi seri sa rerin mu se pe question emi mo mo ko rin yi lori eto yi ni se mo to sele bi mo ti daruko eto awon obirin won ti mo pe eto awon obirin ni e je mo pe lori eto yi awon baba wa ni mo saba pe wole ju o si di dandan ka se kini ka ye won si ka ka kon le won celebrate them today ka ko fi yen so pe
1: a ki ni ko odun
0: baba e ṣugbọn se ri lọjọun ninu wa eyan meyo lo gbe baba jade
2: adana gidi fun baba
0: se baba na no fi owo le o la
1: fi owo la bro gbe o jade se mo le jade
0: fun o si pe ki baba pe ni lọjọ ni o pe e mo wule se yo nu se ri
1: ati ki
0: I want to spoil you
1: ati e fe pa fe gbe baba jade se ni won ni pe e ma gbe mi jade e lo ra nkan to wa nta wa
0: ṣugbọn owo yin sa le fi ra fun baba ṣugbọn awa kan wa to se pe owo abula fi sabula le di
1: ko ba wo eje
0: ko
1: se ba je ko se nkan kan
0: se ri eyo nile ijo simi temi lo awon baba won sa nson pe ki wa lo de kan te to celebrate awa fa awa baba yen fathers awa la tun mo wo le te fi celebrate wa so ye ko ri
1: be
0: se ri eyin baba emi wa nda won lohun pe ori ni won ti mo so fun won nu pe se ri bi ta ba pe lori aki fi ntele ori yin o si ni dile lai lai la se Edumare e je won agba ladura fun gbogbo awon baba tin gbo mi ni wakati yi pe gbogbo eyin baba in te fi mo so ori gangan lori awon iyawo yin ati awon omo ati ni gbogbo agbaye Eleduwa ba wa yonda fun yin o ojo yin o pe titi dale eyin o gbogbo baba tin gbo wa ati baba tubi tori kan na be ninu kulu te ola rin mi se eyin o iyen baba kekere no atawon baba la ati baba agbalagba gbogbo yin patapata inu yo mo dun si ni we use this medium to celebrate all the fathers but e je ko ti koja sugbon awa se kan lu agba mi eto ni and we need to greet all the fathers happy Father's Day odun omorodun ninu ayo ati alafia ojo omorodun eseun jere lekan si mo kin ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin lori kan ni Wells Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe o ko temi oye pada o temi tope akin ko le e ni so pe se alaafia la ba yin queen mother shalafia na mo ba yin ola plenty shalafia na mo ba yin o ya queen mother

Be ba ti mo eto ko to dariwo seto alafia. Be pelu. Eje n to mo fi yeyin. Pe e gbodo mo si eto irorun. Eto fun awon ta n pon loju awon ta ni lara. Eto igan ni fun awon ta n fi eto won dun won. Awon ta n fowo la gba loju owo. Eh Olorun ba mi oke ofe ireje eh ka mo rera wa je Olorun o koju life isi eh Olorun o fe be awa eda aye la nsera wa nika Olorun e se yan ka ke so ba ika eh baba wa re nikan ta ni lara baba re nikan ta n pon loju en ta n fi eto re dun bo ba ti le sare kaba kaba kaba lori eto yi eh a je ko ti ja so penu o Olorun ni eh leyin Olorun e dakun Olorun lo tuku eh asoro se bi ohun t'Olorun o dawo si adun se bien un t'Olorun gangan funra re nse oro mi oye yin eh ben ba ti pe nkan ni